0: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi ug kamatayon. Ug kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay? Matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, nagahangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom, kahibulungan kaayo, mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaa niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan og Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, nagaingon, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23, nagasulti ka nato, kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkundinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nagsulti, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 14 nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit, dili nato maangkon ang langit, bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma Kapitulo 5 Versikulo 12, tungod niini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala. O busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok. Apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios kanang usa ka tawo mao si Hesukristo. Si Hesus mao ang Dios mianhi sa unod na tawo sa usa ka birhen aron siya dili mahimong anak ni Adan kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan og bisan pa ni ana ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato didto sa cross isip atong puli. Ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato, tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hikanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugos nga bayad sa imong sala ug pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala ug kamatayon aron dili na kini muulipon kanato ug mudala kanato sa impierno. Sa pag-usab, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa gibayran ni Hesus, kini libre nga magamit sa bisan kinsa nga mudawat niini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo, dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hangtod sa 9, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita musalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babayi ug bata kinhanglang mo desisyon kun sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Hesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo niini. Kana nga pagtuo gitawag og paghinulsol diya sa Biblia. Kini usa ka pagbag-o sa huna-huna o pagbag-o sa pagtuo. Bisan unsa pa ang imong gisaligan, gawas kang Hesus lamang dili kana makaluwas kanimo. Kinahanglan nimo nga usbon ang imong pagtuo nga mahimong si Hesus lamang. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw lamang ang makabayad sa imong kaluwasan. Walay simbahan o relihiyon nga makaluwas kanimo. Walay maayong mga buhat nga makaluwas kanimo. Walay kwarta nga makapalit sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan wala gibase sa imong lahi, panahon o edukasyon. Ang matag-usa kinahanglang maluwas sa samang paagi, dato o kabos, himsog o masakiton, maalamon o dili maalamon, pinaagi lamang ni Hesukristo maluwas si bisan kinsa. Ang buhat, Kapitulo 4 Versikulo 12 sa atong Biblia ng ingon, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tawo, diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Akong higala, kung nakadesisyon ka nga ibutang ang imong pagsalig kay Hesus lamang aron maluwas ka, buhaton ba nimo kana karon? Wala kita mahibalo kung kanus a kita mamatay, apan kita mamatay. Ug unya ulahi na kaayo. Dawaton ba nimo karon si Hesukristo isip imong personal nga manluluwas? Gigugma ka niya o gusto ka niyang luwason karon? Gibuhat niya para nimo ang dili nimo mahimo para sa imong kaugalingon. Mudawat ka ba sa iyang gasa nga kinabuhing dayon?
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Punta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
2: You're listening to the Anchor Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app. www.theanchor.app.
3: Hey, listen to me. This is the reason why a lot of people still don't get saved. When you come to them and you explain to them that you're a sinner, you cannot be saved by works, they get offended at that because I've been a good person all my life. I've gone to church all my life. I pray every day. Right? And you hear all of that, and here's the truth is, they're not going to get saved until they can say, but none of that matters. None of that can save me.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy DeMoville. Hypocrites, goodness and good works are not tickets to heaven. It's only through Christ. We should then live righteously and not to be hypocrites or pretenders.
3: If you're ever in that position, you're drowning, and someone comes to rescue, you're going to have to just let them take over, because you fight them, they're going to let you drown. They're trained not to drown with you. Are you listening? And Jesus could come to save sinners, but those who reject him, they're going to go to hell. He doesn't desire it. He's trying to save them. He did everything necessary to save them, but he can't force them to be saved. He won't force them to go to heaven. Do you know why they rejected Jesus Christ? Because they felt rejected by Jesus Christ. They had worked very hard to appear more righteous than other people, and Jesus didn't recognize their righteousness. And because they felt rejected by Jesus Christ when he came, they rejected him. Hey, listening? Hey, listen to me. This is the reason why a lot of people still don't get saved. When you come to them and you explain to them that you're a sinner, you cannot be saved by works, they get offended at that because I've been a good person all my life. I've gone to church all my life. I pray every day. Right? And you hear all of that, and here's the truth is, they're not going to get saved until they can say, but none of that matters. None of that can save me. I'm a sinner on my way to hell. It doesn't matter if I went to church all my life, prayed all my life, pray every day, have Mary looking over my garden, watching the weeds grow. It doesn't matter. They rejected Jesus because they felt rejected. That he didn't accept their righteousness. They condemned others and put themselves in front of the people as their examples. They told the people, follow us. We are your model. You know, you look up righteous in the dictionary, there's a picture of us Pharisees there. Like we are your example. And when Jesus came and said, don't be like them, they got offended. Even the disciples one time said, Lord, you offended them. They told him, but Jesus, you offended them. Yeah, I know. Sometimes you got to offend people. We don't like to. We're not trying to offend everybody. But sometimes people are going to get offended because we say what's true. Yet, Jesus did not point people to them. Jesus did not honor them. Jesus did not recognize their righteousness. In fact, he told his disciples that unless their righteousness exceeded the righteousness of the scribes and Pharisees, that they would not enter the kingdom of God. He said, I know you all think that the Pharisees are a pretty righteous bunch. He says, you got to be more righteous than them to go to heaven. How is that even possible? Nobody's more righteous than those guys. Go ask them. They'll tell you. Right? The Pharisees, how can you be better than them? And Jesus said, no, your righteousness has to exceed their righteousness. Well, how is that possible for us? Only one way, that the righteousness of Jesus Christ is imputed to us. I don't get to heaven because I'm righteous. I get to heaven because Jesus was righteous. Amen? That's the only way to be saved.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Hypocrites, preached on March 30, 2025. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
4: Hello, this is Pastor Louis Lee Roque from Tanhai City. You're listening to 101.7 FM, The Anchor Radio Dumaguete.
5: Throughout the book of 1 John, God gives characteristics of someone who is saved. He gives these to assure people that they are, in fact, born again. Failing any of these tests does not mean that you're not saved. However, failing many of them should maybe prompt us to revisit that event in our minds. Here's a test to assure you of your salvation. 1 John 2:23. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Do you believe correctly about Jesus? Do you have the right Jesus? Are you trusting in the Jesus who is God Almighty? The Jesus who is co-equal with the Father? The Jesus who always was and always will be? Do you have the right Jesus? Are you trusting the Jesus who left heaven and was virgin born and who lived a sinless life and then died a death he didn't deserve while paying for sins he had never committed? The Jesus who rose bodily from the grave and ascended back to heaven and has promised to come again? Do you have the right Jesus? Something to think about.
6: Hello, this is Christine Macalisang. I am in adult Sunday school class taught by Brother Jomar Macalisang every Sunday morning at 9 a.m. I love Sunday school because it strengthens me as a wife and as a mother and as a servant of God. Come, be part of Sunday school at International Baptist Church, Sunday mornings at 9 a.m. o'clock sharp.